88.7 MHz tuwing Lunes mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Maririnig din ang programang ito sa buong mundo. Mag-log-on lang sa www.phoenixfm.org.eau. Labis-labis din ang aking pasalamat sa Community Broadcasting Foundation Limited sa ibinigay nilang tulong at suporta. Tulong pinansyal sa programang ito, mga The Filipino Show. Maraming salamat. Ang programang ito ay para sa inyo, mga Pilipino, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mabuhay tayong mga Pinoy.

Hola mga Kapinoy, mga Kapinay, mga andito po tayo ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic ang nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Tutok na po kayo dito hanggang alas 8 tayo ng gabi mga kapuso. Mapanood nyo ako dito sa ating Facebook live presentation sa aking personal Facebook page, Cora Fuentes Manic, at saka mapakinggan nyo ako dito sa ating himpilan sa 128 Reservoir Road in Kennington, Victoria, Australia is 106.7, at saka mapakinggan nyo rin po ako sa ating website sa www.phoenixfm.org.au. Kaya tutok na kayo mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon. Kasi ngayong gabi is hanggang mga alas 8 tayo ng gabi. Kaya yung mga pagpugay nyo, mga shout out nyo, ipadala nyo na yan sa atin. Parang mayroon tayong interactive conversation sa ating Facebook live presentation. Kaya marami kasi tayo, alam mo, ang dami-dami talagang nanonood sa atin. Umabot tayo ng 2,300 people. Kaya mag-umpisa na kayo, mga

kapusot mga kaibigan, i-ano nyo na, mayroon nang nanonood sa atin, si Malo Villamor, nasa ano pala, good afternoon po, tita, watching all the way sa Davao, Philippines, yung mga taga Davao dyan, kumustamos kayo dyan, marami akong kamag-anak dyan sa Davao, kaya magandang hapon sa iyo, Malo. Alam ko mga alas tres ng hapon ngayon. Kaya pakishare na yan, Malo, ha? Nagbakasyon ka pala, ha? Right, okay. Kaya dapat mayroon akong pasalubong sa iyo pag umuwi ka dito, ha? Right, okay. Kung mga puso at mga kaibigan, umpisa na natin. Kasi marami tayong mga kahilingan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Unahin natin yung mga taga-Canada. Pupunta tayong Canada, sa Toronto, sa Vancouver and Edmonton. Din pupunta tayo sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Jeddah, sa Dammam and Riyadh. Tapos pupunta din tayo sa Oman and Kuwait. Din pupunta tayo sa Southeast Asia, sa Hong Kong, sa Singapore at saka sa Korea. Din pupunta din tayo sa Japan, Nagasaki and Tokyo. Pero bago ang lahat. Kaya Malo, ayan, sabi nga, nasa Pilipinas tayo ngayon. Kaya Malo, paki-share lang, ha? Parang maraming manunod sa atin. Marami akong kamag-anak dyan sa Davao, mga Fuentes. Kaya yun, pupunta rin tayo sa Italy, sa Florence at Milan. Kaya una-una natin yung mga kaibigan natin sa Toronto, in Canada. Nag-request sila sa song ni Rico J. Puno, Magkasuyo Buong Gabi. Tayo ngayong gabi, magkasuyo talaga tayo, ha? Kaya ayun, pakinggan muna natin si Rico J. Puno sa kanyang Magkasuyo Buong Gabi. Nako, parang ang ganda-ganda nitong tugtog na ito. Kaya yung mga kaibigan natin sa Toronto in Canada na sila Eileen, Amy, and Glenda Parado. Yan kay Tunet, Aida, Julia, Amor, Tito, and Puloy. Magkasuyo tayo. Kaya Malo, magkasuyo tayo ngayong gabi para din sa iyo to. Here this coming up is Rico J's Magkasuyo Buong Gabi. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7, New Radio Dial.

0: Yes, and that's Ricky Jay and Tilly Marino. Magkasuyo buong gabi, hiniling ng ating mga kaibigan niya sa Toronto in Canada. Kaya babatiin natin si Malo Villamor, nanonood sa atin sa Davao, Philippines. May isang taga Davao rin dito, nasa Bendigo, si Joy Alfanta. Joy, magkamag-anak ko to. Maraming salamat. May daghang kay salamat gabi, idong panggutom ang namista. Namista mi gahapon, pero okay, pag-uli na mo ipanggutom, may gani kay nanawag na namin kila Jewy. Nalibring among panihapon. Lami asa imong sabaw ay og sa lechon. Ayan, Megan Dolce is watching us as well. Where about are you watching, Megan? Kaya sabihin mo sa atin, ha? Kasi ito na yung si ano, Rico J at saka sa Tilly Moreno, yung kanilang classic na song na Magkasuyo Buong Gabi. Shout kahapon pala is ano pala ni ano ni nabusog tamo ramuti ta bitaw nuwa ang kulabad sa o binyag kasi kanang baptism sa anak ni Joey na panganay niya ang gwapong-gwapong batang yon si Josiah. Ano ba yan? Anong pili? Ano nga ba? Nakalimutan ko. Basta si Baby, ano? Baby Alfanta. Kaya nabusog talaga kami. Kaya tuwang-tuwa sila. Kaya, ang ano pa naman nila, imbitado ba, mi? Of course, imbitado ta. Naunsa mo. Right, okay, mga kapuso at mga kaibigan, magpatuloy tayo kasi marami tayong mga kahilingan ngayong gabi. Kaya talaga maraming salamat sa nabusog mo kami, ha? Kaya yun lang, mga kapuso at mga kaibigan, nagman-Manila Sounds tayo. Artos, si Josiah Artos pala ang pangalan ng bata. Ang galing naman, Josiah Artos. Megan Dolce, saan ka nanonood, Meg? Sabihin mo sa akin, parang ma-shoutout kitang mabuti. Tapos paki-share yun lang, ha, itong ano natin. Kasi last time naging mahigit tayong 2,000 nanonood sa atin. Kaya higitan natin to, ha, mga kapuso. Right, okay. So, welcome to the world, baby Josiah Artos Alfanta. Kaya kahapon. Kahapon kasi, speaking of kahapon din, is ano, mayroong Flores de Mayo sa Oakley, which is being yung under the leadership of Irene Lucas, yung Flores de Mayo sa Skylark Foundation, marami mga 41 rhinos. Tapos lima kami dito sa Bendigo. Lima kami dito sa Bendigo. Kaya marami, baski ulan, talagang ulan. Tapos na doon ako na naaano ako doon sa mga ang gagaling ng mga gowns, yung mga arches, ang galing. Yun lang, it's hindi talaga siya. Ay, nasa Epsom pala ito si Megan, oh. So, shout out na sa Epsom Boys. Oo nga naman, mga Epsom Boys dyan kagabi. Nandyan. So, kaya shout out sa inyo lahat dyan. Sabihin mo mga pangalan, Meg. Kaya yun, ang mga pangalan sa mga Epsom. Kasi baka sabihin nila, hindi ko binabanggit yung mga pangalan nila. Right, okay. So, mga kapuso, kasi kahapon nga, nasa Flores de Mayo kami, talagang kudos talaga, congratulations sa mga organizers under the leadership of Irene Lucas ng Skylark Foundation. Kaya tuwang-tuwa talaga kami. At saka very, ano, yun lang, pag-uwi namin gutom. Kababuti naman nandyan si, ano, si Binyag ni Baby, ano, ni Baby Alfanta. Andun kami, nagpunta kami kaagad doon. Alright, pagpatuloy natin kasi marami tayong mga kahilingan. Kaya sabi ko kanina, pupunta muna tayong Canada. Tapos galing tayo sa Toronto ngayon, is pupunta tayo nga sa Vancouver in Canada. Kasi hinihiling na naman sila. Another mga, ano yan, mga Rico J puno fans sila. Mga fans sila ni Rico J. Yung Vancouver, Canada na sila. Earning si Erwin, Theresa, and Sam. Ano daw, para doon yun. Pag-uli na pisti. Maulagi. Namisa sa Melbourne, pag-uli gutom na pisti na tuloy. Pero at least nakaka-on mi og lechon. Okay, kalami sa lechon. Nakatuog na ko pag-uli kaya hindi na ako nagluto. Right, okay. So, pagpatuloy natin kasi yung mga Rico J, mga fans ni Rico J, yung forever, together forever, ang hiniling ng mga kaibigan natin sa Vancouver in Canada. Here it is again. Two songs in a row na ito ni Rico J, for, Together Forever. Ano yung sinabi niya? is together forever. Para sa inyo lahat ito, Meg, Joy, and also yung mga Epsom boys dyan. Sige lang, mamista mo. Lagi na mamista ta, no? Inigulit, mapisti ta, kagigutom. Right, here it is coming up is Ricky J's Together Forever. Mga kapus at mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. Walang
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, and that's Ricky J. Puno, Forever Together. Hinihiling ng ating mga kaibigan yan sa Vancouver in Canada. Kaya mga kapus at mga kaibigan, huwag kayong bibitiw at nandito tayo hanggang alas 8 tayo ng gabi. Kaya talagang ang lola niyo talagang very busy talaga. Pero from galing sa isang meeting, punta na naman sa ibang meeting. Kaya ayun, kaya, pero ang of course, the show must go on maski gutom. Sabi gutom. Malaging gutom si Lola. Ano ba yan? Kasi, pero yan, at least, thank you so much, Nina. I'd like to say thank you to Nina and Lindsay Jolie for giving me some afternoon tea. At kami meeting kasi ako kay Lindsay about Rotary Club. Kasi this coming June, sabihin ko na lang sa inyo, mga kapos at mga kaibigan, we have a changeover dinner kasi ang yung lingkod is yung president elect ang oath taking ako ngayon as for my presidency sa 26-27 kaya sa Bendigo Rotary Club of Bendigo South kaya inanyahan ko kayo ha. Kasi sino yung mga supporter ko, punta kayo sa aking changeover dinner sa 25th ng June yan, dito sa Lakeview. Kaya mga kaibigan, mga Lexa sa Lakeside Hotel pala. Kaya kung sino lang naman ang gustong pumunta, talagang very best welcome ako kayo. Nalaman ko ngayong gabing ito na ako pala ang pinakaunang Pilipinong presidente ng Rotary Club dito sa Bendigo. Malaking milestone yan. Kaya hindi ko akalain na. Pero pala, yung ating namang former, yung ating district governor sa Rotary sa 9800, Pilipino din, si Michael Lapina. Kaya talaga nag-conference kami noong Friday and Saturday. I'm so proud na talaga nag-shine out ang mga Pilipino. Kasi naman sa may conference din ako this month sa Brisbane sa National Ethnic Multicultural Communities Council isa lang out of 130 community radio yung ating CEO doon is Pilipino din si Juan Paulo Legazpi. At saka ang inyong lingkod isa sa mga guest speaker doon. Kaya papasalamat talaga ako sa mga kapos at mga kaibigan talagang kung saan tayong sulok man ng mundo. Kaya mga Pilipino tayo, talagang iwagayway natin yung ating bandila. Alam mo mga tao, mga businesses dito sa, hindi lang dito sa Bendigo, surrounding districts. Talagang pinagmamalaki ko na they are really happy with sa ating mga Pinoy kasi ang galing natin magtrabaho. Hindi tayo naghahintay ng oras. Tsaka trabaho talaga tayo. Yan, kaya pinagmamalaki ko yan. Kaya samantalang ayun na nga, gaano ako ng tearjerker story, may kahilingan naman yung ating mga kaibigan. Nasa Canada tayo ha? Yung taga Edmonton naman yung mga kaibigan natin. Kaya akmang-akma ito sa ating mga Pilipino kung saan-saan tayo ha. Yung mga taga Edmonton friends natin na sila si Glenda, Tony, Tom, and Jaime. Hinihiling nila yung kay DJ Mugo na talagang viral na songs. Ito yung hawak natin ang beat. Kaya mga Pilipino, maski saan man tayo, hawak natin ang beat. I would like to say good evening to Marietta GP, yung ating singer extraordinaire sa Doreen Victoria. Hawak mo rin ang beat, Marietta. Kaya pinagmamalaki talaga kita dahil hawak na hawak mo ang beat. Na-miss po kita. Oo nga, na-miss mo ako kasi kasi last time, I'm not well. Kaya hindi ako nag-live. Right, okay, so pakinggan muna natin yung kahilingan. Para sa inyong lahat ito, mga kaibigan. Para kay Marietta, sa Epsom Boys, Megan Dolce, Joey Alfanta, and Malo Villamor. At saka yung nanonood sa atin sa Canada, sa Edmonton, Toronto, and Vancouver. Hawak. Shout out sa among team leader sa Epsom Boys na si Paring Ray Tagadon, Pingot, Ronel Q. Humau as Joel Alpanta, Mike Saril Ordonez. Sino pa ba? Yung mga shout-out dyan, ha? Sandali, ano natin, ha?
sino pa? Mga commander, so Cyril Ordonez, at saka sa Lil Ordonez, sa mga commander ng Ipsum Girls, maring Jessa, Bitualia Alfanta, Isa Regina Ordonez, Mary Joy Villarenti, Sheila Jane, syempre sa among inaanak na si Boss Joshua. Kaya yun, artist, God bless you, anak. Like, yun na nga, mga talagang mga kaibigan ko dyan. Kaya yung aking apo na si Joshua, ha? Kaya ito, hinihiling natin, hawak natin ang beat. Kaya magsayawa na kayo dyan, mga kapus at mga kaibigan. Yung aking mga kamag-anak, yun lang mga Ipsum Boys. Sayo kayo para sa inyo to. Here it is, coming kay DJ Mugo, hawak mo ang beat. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice

0: Yan si Bamboo, Pinoy ako, sa para sa mga Pinoy yan. Kaya I would like to say hello to Maria Theresa Grayeda na naminaw nato, nanood sa ato. Maying gabi kaniyong tanan, mga kabisayaan. Asamang kayong dapit sa Pilipinas o sa dibuong kalibutan para ninyo, mga kaibigan. Right, okay, magpatuloy tayo kasi yung hinihiling ng humihiling yung ating ano, nasa ano tayo ngayon, nasa Middle East. Tapos na po ang share ko. Talagang maraming salamat talaga. Nag-share, alam mo ba, pag nag-share kayo, tumataas yung ating ratings, di ba? Alam mo, noong last na ano, na, ano natin is 2,600 ang nanonood sa atin. Kaya tungtua talaga ako. Tumataas yung rating natin. Kaya, right, okay. Kaya, pakishare lang mga kapuso. Nasa Middle East tayo ngayon, ha? Naggaling tayo sa, nagpunta muna tayo sa Canada, sa Toronto, Vancouver, and Edmonton. Ngayon, nasa Kingdom of Saudi Arabia tayo. Tuod po. Daghan po. Bito, daghan kaayo. Daghan kaayo sila. Kaya, I'm so happy. Malipayon kay ko nga daghan kay ang naminaw nato og tungod kay kinag-share kayo para sa inyo to. Kaya mga Pinoy, that, ano na hirit na. Right, okay. So sa galing tayo sa Jeddah ngayon moadto ta sa Dammam sa Kingdom of Saudi Arabia kay sila si Elaine, Raul and Thomas. Si Raul, si Thomas, at saka si Tony is requesting a song ni Kesha Ira, yung manok na kaber. Para doon sa mga kaber friends nila. Ay, hindi ko nababanggitin ang pangalan, Tony. Ano ka ba? Si Raul talaga. Kasi kasama na ako dyan sa mga kaber. Para pahinungod din daw nila mga Bisaya ni Elaine, ni Gingil, ni Tunet, ni Aida and Perla, yung the mom of the Kingdom of Saudi Arabia, para rin sa mga guwapa nga mga kaber, lalo mga Pinay daw, alam mo mga Pinay, kasi pag malaman daw nila yan na there's sila yung contented sa kanilang pag-aasawa sa ilang buhay kay mga kaberna daw yan. Kaya, pero sexy naman. Here it is coming ang up si Shaira, yung manok na mga kaber. Kaya, you've been listening with Cora. Para sa akin din yan. Alam ko, isa ako sa mga kaber. Alright, ito mga kapuso at mga kaibigan, Shaira's.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.
0: Ano ba yun? Saan na yun?

naman ang ating Celos ni Sia Aira, yung hiling ng ating mga kaibigan yan sa Riyadh in Kingdom of Saudi Arabia. Yung mga kaibigan natin na taga Riyadh, sabi ni ano ni sino ba yun? Si Solilitan Arnett Paladayan Kai, Che Tony Abit Susan Obit Antonia, yung mga selosa daw dyan. Hindi ako ha. Hindi ako nung si Celos, no? Right, okay. Kung mga kapusot, mga kaibigan, ang oras natin is 3 minutes past 7 at ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo, Victoria, Australia sits on 12.8 degrees dito sa atin. Ang lakas ng ulan, umuulan, nakikita ko dito sa monitor natin. Sana titila na rin ito. At least nalinis yung kotse ko. Kasi kailangan ko na dadalhin yun sa, ano, sa car wash. Pero ang nature natin ang naghuhugas ng aking sasakyan. Kaya mga kapos at mga kaibigan, patuloy tayo. Kasi nasa ano tayo, Middle East. Pupunta tayo sa Oman. Kasi yung mga kaibigan natin sa Oman, na sila, sino ba yan? Sila sa Sultan Qubus, na sila Cirilo, Sandy, and Kevin para doon sa mga kaibigan nila na para sa mga Magdalena doon ng mga kaibigan nila. Sa Pilipinas yung iba, sabi ni ano ni Sofia, may mga Magdalena na kaibigan itong tatlong ito sa Pilipinas. Okay lang naman sa akin. Ako sa akin talaga, I don't judge mga ganyan kasi yung mga Magdalena na ano, saludong-saludo talaga ako sa kanila. Kasi may ginagawa ang ano nila is talagang kabayanihan yan sa tingin ko. Kasi parang nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. That's really hindi mo papantayan yan. Kaya sabi ni Cirilo, tama ka nga dyan. Yeah, right. Para sa mga kaibigan daw nila. Yeah. At saka itong kantang ito ni Freddie Aguilar, that's a very epic song na talagang naalala ko yun eh. O mga around siguro, mga 1998 or something like that. Umuwi ako ng Bisaya. Sumakay kami ng barko from Manila to Cebu. Yung sweet line siya ata yun. Tapos yung mga kasama ko, yung mga pamangking ko. Marami kami, kaya nagbarko kami kasi hindi kaya ang bulsa sa aeroplano. Siguro mga 10 kami. Nagbarko kami yung sweet fight yata yun. Nasakyan namin. Ano pala, may mga banda kasi 'di ba fiesta 'yon sa atin pag June may mga lungsod na they're actually hiring inaano nila inimbita nila yung mga banda. May isang banda nagpractice sila, sayaw practice, tapos tinugtog na itong kantang ito, Magdalena. Kaya I was sitting down there and I was thinking about pinakinggan ko yung lyrics. Ang ganda-ganda ng lyrics. Kaya talaga, mula noon, is talagang pag narinig ko itong kantang ito, nagpupugay talaga ako. Irene Blackwell, hello my darling. Kumusta ka na dyan, Irene Magdalena? Kaya I was sitting down there and I was thinking about, pinakinggan ko yung lyrics. Ang ganda-ganda ng lyrics. Kaya talaga, mula noon is talagang pag narinig ko itong kantang ito, nagpupugay.

Wow, ang galing naman talaga ni Freddy Aguilar Magdalena. Hiniling ng ating mga kaibigan yan sa Omen in Sultan Cubos. I'd like to say hello to Irene Blackwell. Kasi si Irene at saka yung kanyang mga kasamahan, na-meet ko sila samantalang may toilet stop ako sa McDonald's sa Calder Highway. Ayun, mula noon, na-meet ko sila. Galing pala sila sa Bendigo. Kaya nakikita ko na ngayon kasi friend na kami ni Irene sa Blackwell sa Facebook. Nakikita ko yung pinupuntahan nila. Kaya isa silang group na

ng mga ano from ano sila from Sale galing sa ano to sila sa Gippsland kaya nag-overnight sila sa Bendigo kung alam ko lang nag-overnight kayo sa Bendigo. I would like to nagpunta pala sila sa ano sa anak ko na si Honey ng yung kanyang ano yung kainan ni Honey. Kaya nagpunta din sila doon. Ay nako kaya oy siya nga pala ngayong, di ba, mag-Mother's Day ngayong Sunday, mga kapuso at mga kaibigan. Sinong gustong sumama sa akin? Pupunta ako doon kay Nahani. I'm going to, si Isabel. Hindi, Isabel pala yun. Si, ayo. Pero tinatawag ko talaga Honey yun. Maski saan man kaming lupa-lup na nadarating, Honey pa rin yun sa akin. Si Isabel. Tsaka si Anton, mga anak ko sa ibang tatay. Ayun, manunod. Pupunta ako sa kanila kasi dapat nga nandito si Ray Valera. In kaso, last minute nag-pull out. Kaya sana naman, ako, ang dami kong pa namang kinumbida. Kaya, ewan ko lang kung sasama sila sa akin sa Mother's Day kasi gusto ko, ang mga kaibigan ko, magsasama-samat kami sa Mother's Day kasi magkakain kami ng mga Filipino food doon. Tapos may karaoke din doon. Kaya kung gusto nyo, kaya sabihin nyo sa akin kung sinong gustong sumama. Kaya isama ko kayo sa listahan. Kumbidado ko kayo. Right? Okay, so mga kapos at mga kaibigan, magpatuloy po tayo kasi it's 13 minutes na ang dumaan ng alas 7. Tapos is 12.6 degrees naman tayo dito sa tumila ng sa City of Greater Bendigo. Tumila yata ang ulan na. Right, okay, pagpatuloy tayo mga kapuso kasi marami tayong kahilingan. Nagpunta tayo sa, alam mo, nagpunta tayo sa Canada, sa Toronto, sa Edmonton and Vancouver. Nagpunta tayo sa Jeddah, sa Dammam, sa Riyadh, sa Oman, sa Kingdom of Saudi Arabia tayo. Ngayon pupunta tayo sa Kuwait kasi yung mga kaibigan natin sa Kuwait na sila Lito, Arnold, Tommy and Arnel, they're requesting yung song ng para daw sa mga OFW. From Bert Dominic Minsan. Ito, favorito ito ni Mana Shirley. Para din sa iyo ito, Mana Shirley. Para yan sa mga kaibigan natin yan na may minsan. Kaya minsan hanggang minsan na lang tayo, ha? Mga kapusa. Para yan kay Irene Blackwell, Maria Theresa Grida. Kaya para yan kay Malou Brilliant Moore, Joy Alfanta, Megan Dulce, sa Marietta, kay Ray, kay Romel, kay Mark, Lil, Jessa, Isa, Mary Joy, Sheila, and of course, aking apo na si Joshua Minsan. Tsaka yung manunod sa atin sa iba't ibang sulok ng daigdig, nasa mga taga-Canada, na taga-Toronto, Vancouver, at saka Edmonton, taga-Kingdom of Saudi Arabia, nasa Jeddah, Dammam, Riyadh, Oman, kasi pupunta tayong Kuwait. Ito ngayon ang inhiling nila. Yung walang katapusang minsan ni Bert Dominic. Here it is coming up is minsan. Hanggang minsan na lang tayo. You've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Si Bert Dominic minsan hinihiling na ating mga kaibigan sa Kuwait. Sa Middle East tayo. Kaya mga kaibigan, mga kapus at mga kanay, you've been listening with Cora here sa ating palatuntunang The Filipino Show sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial. Ang boses ng inyong mga kanayon. It's 19 minutes past 7 na, mga kapuso. Someone is actually writing it to me, but I can't read your name, but I just want to say hello. Hi. Right, okay. And the temperature here in this beautiful city of Greater Bendigo sits on 12.5 degrees, according to our Phoenix FM weather station. Kaya umuulan sa labas, pero yan ang tumitila na. Pero nahugasan na yung aking sasakyan. Kaya yun, malinis na naman. Right, okay, pagpatuloy tayo mga kapuso at mga kaibigan kasi marami pa tayong mga kahilingan. Ngayon pupunta tayo sa Korea and Singapore kasi sa maraming ito yung ating Filipino extraordinaire, singer extraordinaire na si Mariette Chippy. Ay talagang binubulabog niya yung mga OFW natin sa Korea and Singapore. Yung sa Korea na sila Angela Didi and Mayet at saka sa Singapore na sila Melanie Minda and Sok. They're requesting a song, yung theme song ng bayan. Anong nangyari sa ating dalawa? It's $2 billion question daw yan. Para daw yan sa mga kaibigan nila na sila si Aaron, Steven, Baron, Lulet and Linda, yung mga taga Singapore. At saka yung mga taga sila si Choi, Jimmy, Paul and Samantha. Anong nangyari sa ating dalawa kay Marieta GP? Kaya si Marieta nanonood sa atin yan. Taga magaling niya na ano. Kaya marami ng ano, mga followers yan all over the world. Kaya very, very happy talaga ako. Tsaka mas maraming salamat. Thank you so much for your sharing, ha? Mga kapuso at mga kaibigan. Lampasan natin yung 2,600 na viewers noong isang linggo. Kaya here it is coming up. It's Marieta GP's huge question. Anong nangyari sa ating dalawa? And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

There you go, yung aking kumaring Dulce, yung ating Filipina singer, viva natin sa Philippines, si Dulce Amor, Maria Magdalena. Right, okay, yung kanyang kantang, ngayong wala ka na, first, tapos followed by Panate, hinilingan ating mga kaibigan yan sa Japan, sa Chiba, Nagasaki. So mga kapusot, mga kaibigan, mga kanayon, you've been listening with Cora sa ating palatuntunang The Filipino Show here sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng inyong mga kanayon. Oras natin is 42 minutes past 7 ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo, Victoria, Australia. It's on 12.2 degrees dito sa according to our Phoenix FM weather station. Patuloy tayo mga kapusot, mga kaibigan, kasi marami tayong mga kahilingan galing sa panata ni Maring Dulce. Ngayong wala ka na, ngayon ipupunta tayo sa sa Tokyo tayo, nasa Japan tayo ha, kaya pupunta naman tayo ng Tokyo kasi mga taga Tokyo friends natin na sila Paul, Pearl, Pasita, and Miko is they're going to dedicate this song, shout out daw doon kay Paul, Conrad, Charito, Divine, Paula, Emily, and Rita. Hiniling nila, gusto nilang sasayaw daw sila yung VST and Company, awitin mo at isasayaw ko. Kaya keep on your dancing shoes, mga kapusot, mga kaibigan. Here it is coming up, si VST and Company, awitin mo at isasayaw ko. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

ako muna sandali, hanapin ko muna yan sa library natin kasi nawawala yung awitin mo at isa sayaw ko. Ay, ayun na, no? Ano ba na yan? Aha, ay, ito na, VST and Company, awitin mo at isa sayaw ko. Para yan sa iyo, estilo, yayamanin, test para sa iyo to. Ito, para sa iyo, awitin mo at isa sayaw ko.

VSTN Company, mga kapusot, mga kaibigan. I'd like to say hello to Jinara O'Loughlin from Ararat, Victoria, at saka si Tess Hernandez, Tay Luya Yamanin, nanonood sa atin ngayon yan. Right, okay. Nasa New South Wales yan si Tess. Alam mo, na-miss ka ni Thelma. Tinatanong ka sa akin kung kailan ka ba daw mag-live kasi mayroong magwawalda siya ata. Right, okay, mga kapusit, mga kaibigan, it's 50 minutes to go. Past 7, mga 10 minutes na lang tayo. Pero bago ang lahat is pagkatapos ng show natin dito sa ating The Filipino Show is we do have Under the Influence by Craig Bosworth from 8 to 10, si Craig. Then after that, followed by The Folk Show, followed by the Off the Recording CRN program natin sa 10 naman sa 12 o'clock, mga kapuso at mga kaibigan. Kaya yan, mga 10 minutes na lang tayo, mapaalam tayo. Pero bago ang lahat is pakinggan mo muna, babatiin ko muna yung ating mga nanonood sa atin. Nasa Pilipinas si Malou Villamore, nasa Davao City sila, tapos si Joy Alfanta, at saka yung mga Epsom Boys na sila, si Ray, Romel, Ronel, of course, si Mark, si Lil, si, at saka yung mga, ano nila, yung mga mahal nila sa buhay na sila, Jessa, Isa, Mary Joy, Sheila, at of course, yung pinaka-big boss na si Baby Joshua. Of course, babatiin ko rin si Maria Theresa Grida, Erin Blackwell, Gina O'Loughlin, Tess Hernandez, Marita GP, at saka yung mga kaibigan natin sa Canada, Toronto, Vancouver, and Edmonton, yung nanonood sa atin, walang sawang pakikinig sa atin, na yung mga taga Kingdom of Saudi Arabia, sa Jeddah, the Mom and Riyadh, at saka yun, nagpunta rin tayo sa Oman and Kuwait. Then, of course, yung Korean friends natin, sa Singaporean friends natin na mga diehard fans ng ating singer extraordinaire na si Marietta GP from Doreen, Victoria. Nagpunta rin tayo sa Chiba, Nagasaki, Tokyo. Punta tayo yung Houston, Texas ngayon. Is pupunta tayo sa Florence and Milan, mga kapusot, mga kaibigan. Kasi mamaya is yung taga-Florence natin, ang mga kaibigan natin sa Florence na sila Fred Chito and Ramon, tapos napunta din tayo sa Milan si Judith, Steph and Rowena, mga kapos at mga kaibigan. Hiniling nila ang pang-ano ni Bamboo, Alleluia, followed by it's another Peace Man yata after that. Alleluia and Peace Man, mga kapos at mga kaibigan. So magpaalam na rin ako mamaya, patugtong muna natin yung Alleluia, then after that pag ano tayo sa Peace Man. Pero magpaalam na po ako sa inyo, mga kapusot, mga kaibigan at mga kanayon, hanggang sa muli nating pagkikita sa Lunes ulit, nandito tayo, nandito ako sa Wednesday na naman sa Multicultural Show, kasama ko si Dr. Kirthy Colasicara at saka si Shishu Dumondon. Si Shishu kasi siya very very hectic ang schedule ni Shishu, kaya dapat pupunta siya ngayon in kaso biglang last minute kasi may mga baby ka, nahirapan, ganyan. Pero okay lang, naintindihan ko rin yun kasi kahapon talaga is talagang pagod na pagod yun for how many days na kami nagagalavant. Alright, ikaw yung walang iba kundi ito, pakinggan muna natin si Bamboo sa kanilang Alleluia. Kaya Alleluia sa lahat sa inyo. Mahal ko kayo, mga kapuso. Maraming salamat. Here it is coming up. Is Bamboo's Alleluia. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your country.